0: Dinge Y F M. Thế vừa lại. Thế ra lại. Thế ra lại.
1: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.